0: nos ka fese di talon yo atèk pou gounes
1: kriyasyon. Sa ma an
0: E ou ni pou wime pou ni gou.
1: Sa ka bel kalte gof, pou zo kalte bel wime pou ya.